Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: ininda na bunanda ri ata sadaka odeo odeo odeo odeo o ku se djumeji pere ininda na bana taraba inato junalo inajo junalo inato junalo lati nu agara olorun ko wonu ayame o ko wonu ayame o ko wonu ayame o so me de lomina lati bi lo ante mi atoma ataya so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina ante mi atoma ataya oruko jesu aba ati ku kipa aba atala kala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ante mi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
1: boa tua lord for jesus oluwa wa